0: nagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: Ang tropang Uber Kwela.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada, tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ay, sir! Excuse me, check up lang, sir, ha? Tanaw na ito ang imong bag.
3: Oh, kumana?
2: Sige, sir. Lakaw na, sir. Uy, kaning isa. Maaskig now. Sir, excuse me, sir. Ah, palihog kong hubuan ang imong long sleeve, sir.
4: Sige, sir. Hubuan na ako, sir.
2: Kabudlot na oroy ang puso na niya. sir, kinahanda po hubuan ang imong pantalon.
4: Ha? Huh? Apilong bagyapong pantalon, sir?
2: Apilon, basig na kagisok-sok na ang kontrabando.
4: Ah, sige sir, ako na yung hubuan akong pantalon.
2: Kanag yun, tumanjus bala. O, di ba sir?
4: O, karon sir, kita naman ni mo nga wala ko'y dala nga kontrabando. Nga, alangan, manong imom na yung hubuan akong boxer shirt.
2: Oh, siyempre, apil na tanaw na ito, basig na kipaipit na kontrabando na skinailad man.
4: sir, di na na pwede sir, kay maulawan sa tana.
2: Sir, maulaw, hubuan ang imong boxers.
5: Oh, piwan ka nun.
2: Oh, P1 Richard.
5: Saan nila? Okay lang ha?
2: Ay, okay na kayo na P1 Richard.
5: Sir!
4: Kiriyon!
5: Sir, ganun nagubo mo ka, sir? Kasi may napahubo ni mo.
4: Ipahubo mo kung sa imong kauban good, kay inspeksyon daw.
2: Sir, ipahubo ko na kay inspeksyon gani.
5: Kalugawa ni mo mang kanur. Uy, kanin imong ipahubo? Mauna si General.
2: Oh, siya, General!
4: Piwan ka nol, kamsa man imong kalaki? Anong imong mong kong ipahubo?
2: Ay, sir, huwag ipahubo na ka, sir, para makita. Ngayon na dapat ang lawas sa mga pulis. Sama ni mo, macho ka, sir, murang si Gardo versusa.
4: Mau ba? Sige, paghubo sa dia.
2: Ipahuboon ko. Sir, bilhin ang boxer shorts, sir.
4: Hubo na! Hubo! Ha!
2: Maluhi ka, General, maluhi ka.
4: Sige, hubo na, tanan!
2: Kita itong armas ni Puigo, ane.

0: kapoy kini maglinya-linya sa bangko ba taas kayo dong tana magkauban ta sa linya dong. Oh, ano man? Para kung naim mo singit og next, imo na kung pangutano na kita na ba?
1: Ana.

0: Kugot pa more.
1: Minsan, isa akong artista. Umaarteng masaya kahit nasasaktan na.
2: Kugot pa more.

0: about parenting testimonial.
1: Kung galing si Nonoy, gusto ko lang magpasalamat sa MOR kay tungkol sila, tanatanan yung mga murto sa balay do. Naglalayas, amot ba si pinabilin pa di, pero matcheck ko na wala na. Labi na gid bala sa hapon bala, inang rock music bala. Bo, matcheck ko tanatanan yung mga malay, yung espiritu na dudula sa balay. Sungod sa nagapatukar, nakabisang mix of rocks ang MOR, wala nagabula ang baba sa manghod ko. Tapos sa tiyo ko, wala nagauwang. Tapos sa nanutaran ko, balado, wala na ako nagalaway kung makakita ko ninuguan. Ako galiliwat si Nonoy, ah. Tungod sa MOR daw, nag-ayo ko sa Yanggaw. Aba, Berte!
2: Bao, Berte!
3: Class, simple lang nga pamangkot, ha? Sino ka sa bat sini? Arithmetic, okay? 3 + 5. Aba, ikaw, Julito.
4: Ma'am, si Zeo lang na. 3 + 5 = 8.
3: Very good, Julito. Another question. 5 + 3. Aba, ikaw, Empoy, ha? Tistingan ang abilidad mo.
5: Na, ma'am. Amo ka gina. Basta gani, budlay nga pamangkot. Ako ginatokso mo. Absent na lang ko na, ma'am.
3: Yes, indeed. You are absent.
5: Eba, perte.
6: Want to upgrade your energy and your health? Focus on eating whole foods. It's a simple idea. Whole grains instead of refined carbs. The goal is to minimize heavily processed foods that are often stripped of nutrients. Eating whole foods gives your body the fiber, vitamins, and sustained energy it needs to thrive. Eat whole foods. Fuel your body the natural way. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada, tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malaoman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ay, pagkasiksian ni mga balhanan eh. I-add ko din sa Facebook. Ay, kaning isa dugay kay kong i-add. Huwag yapon gi-add akong friend request. At kaning isa mabos kayo ako eh, kamis. Huwag akong ganahan ng mga lawas ka ng mga balinkagason kayo. Pero nagko kayo kaumbaon. Pagkasiksa na pa isa. Pagkasiksa na lang, Diyos. Murahan yung sawa nga naghapa. Pagkasiksa na lang yun.
1: Kanon!
2: Ah, pandamay. Ako asawa. Yes, darling.
1: Bilar ka ha? Kasi gini kang tanaw-tanaw ang mga babae sa Facebook. Kani imong patilya.
2: Siyempre, darling, siga naman kong matadaan. Kaliwat ba yan mo, mga burdlak?

0: sa'yo, di ako makakain. Di rin makatulog buhat ng iyong glokohin.
1: Pare, marab ka? Kakurigod mapurutan ito ngayon mo boses.
0: Wow! Talaga, Mare?
1: Oo, pare. Basag eh.

0: Pulutoy.
1: Yes, ma'am.
0: May limang ibon.
1: Mm.
0: Binadal ko ang saro. Pira ang natada.
1: Wala, wala. Wala natada, madam.
0: Aw, ano na yan, Pulutoy? Una ko, tatao ka na magbilang. Saro man sa nabaga ang binadil ko sa lima.
2: Iyo nga ni, pero, siyempre, madurulagaan, matiripwasa nito. Mau, wala, wala, matatada.
1: Ikaw man daw, madam, binadil sa kataid mo. Ano yan, maestidi ka sana? Bad ma one time ka baga. Naranan pa siguro.

Ha! Ang galing ng aso ko, pre! Tuwing umaga, dala niyang dyaryo sa akin. Alam ko. Ha? Paano mo nalaman? Ikunento sa akin ng aso ko eh.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Oh, Mangkano, rasyat!
3: Shot pa, shot pa!
4: Oh, Mangkano! Shot, relax mo! Ako may gunner! Ay, mo siya to. Oh. Isa lang sa'yo mo, kay maoy na makay ka.
2: Oo, sige. Ako na punti-punti.
4: Oh, chat. Puslan man nga broken-hearted ka do.
2: Galaw-gawa mong kanuri. Natamaan naman ko.
5: Mag-action po kalipong ba? Napamalit ang inang biay.
4: Kasi siya, nangahubog na mo na yun. Taul siya. Kadali, bago ninyo mahubog. Ako, Mang Kanuri is my name. Gahe kay Kuhubgon. Mahubog ba dahil ng gunner? Asa ka kita gunner ka nahubog? O nandiyan dyan mahubog si Makador?
6: Makador! Makador, mata na siya, Makador!
7: Ano, Makador? Narata sa atbang siyang balay!
6: Narata diri! Oh, Makador! Abi man mo, di ka mahubog!
7: Oo, oh, aminam mo, di ka mahubog ba?
4: Say hubog, hindi ako lasing. Tuyok siya kong panandaw. Hindi na makaya ni.
1: O Kanor, hubog nasad ka ha?
7: Abi na mo, dili mahubog yung Mang Kanor.
1: Ikaw tohon, nakapula hubog yung kay ka ba?
4: Say hubog, aligugugan hindi ako kasawa. Wala ko na hubog. Kamuong duha, muna'y mahitabo ninyo. Kumuli mo nga hubog sa inyo. Kasabay doon mo sa inyong asawa. Darling, nag-set lang kong mayong sampol ni atong mga kabataan ka ron. Nadilibuli sa balay na hubog.
1: Nag-set eh, sampol ha? Adi ha katulog sa gawas!
4: Daling, pasunla ko, daling. Pasingay wakwak din, daling. Pasunla ko!

0: 깜짝 예비촌.
1: 내가 생각하고 살인 서플라이즈의 스쿨 슈플라이즈 반가운 그 가미 서플라이즈
0: 깜짝 예비촌.
1: 무덤 훌륭한 임포트 로컬 끙방한 버거의 서클로워커
0: 깜짝 예비촌.
1: 바라서 다는 빵 맞춰 빵 섹시 바라서 왕국한 바라서 베이비
0: 깜짝 예비촌.
1: 마이 먹어 벌락 루나 프레스카 하길라마스 고카스 벤데 꾸아드로아스
2: Choy! Palingin ko, Choy! May papel de liha ka na, Choy, kinapaligya!
3: Anon mo na ang papel de liha, man?
2: Ay, ikis-kis ko sa madamol nga tsura sa nag-aagaw sa bigo ko!
4: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

Abaw daw ka budlay man ni spilling kung nga dala ni kundi ni pagkanto ni daw ka talang nakuhaw na ano man. Ano abi kay pangayaw kita sa lugar ngayon ni mo? Abi mamangkot kita

0: Dong. Ah, pwede ta kaabot ton, Dong? Tsaya buton, nag-aabay man ta. Ingon manggod sa akong mama, Dong, na reach for my dream.
1: Ay! Ana!

0: Si Mang Kanor!
1: Giant makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Oh, Brad, sakay ka, Brad!
3: Ay, sakay ko! Salamat! Ako pa'y unang pasahiron makapusto ko dahil sa front seat sa pinikab.
2: Oh, Brad, hulat-hulat lang natuha nga mapuno na.
3: Oh, may problema na, Brad.
4: Uy, sakay ko, Nong.
5: Ay, Nong, dari ko.
6: Ay, Nong, sakay ni Nong. Ang dari ko sa tumangan kay. Dako na ba kayo para dito na maumod.
2: Oh, sige, sibog-sibog lang. Oh, okay, kumpleto na, lima. Jis-jis mo.
5: Ah, sige, okay lang, Nong.
4: Okay na, jis.
2: Oh, Brad.
3: Ako yung mga tawag.
2: Oh, ikaw, pwede ka sa likod. Nako kay para mabalansi ang motor para dito matuwad.
3: Pimpa, gano'y ipalikod ba ko ni mo? Nauna ba kong naabot? Nakapiasta na ko rin sa front seat. Ibutan ko ni mo anang likod ng buhok kong aso. Gusto nyo ka manimaho kong aso? Maupisina pa ba yung ko?
2: Ingani maguna, Brad.
3: Dili!
2: Kung di ka bubalihin sa likod, mga tumba ka, gusto kang maumod na dito sa bakilin.
3: Kung ano nga kung maimultang ni mo diha, na ako lagi nauna.
2: Kung di ka gusto bubalihin, nahala, naog dira.
3: Panamay, panaugun ko. Jesus lang bayan niya akong pamilite. Dili, Brad, ang akong pasabot. Tama din na di ako sa imulikon. Kay kaninduha, tambok man na diyan na subangan para balanse.
2: Onya, mo reklamo makangamanimaho kagaso.
3: Wala eh. Di pakuha na, libre na ang akong pahumot. Labong wako ka pamirpim rumuntaga.
2: O sige, gunit, kay musubidan na ta.
3: Panamay, nasudan
2: niya. Pakawin din mo.
3: Lisaudan akong kahimutan sa likod
2: eh. Baho
3: na pa yung kahit aso. May slide ang akong labot. Matag ako.
2: Kulit.
3: Mahulog. Log.
5: Hala sa bakanon. Nahulog.
7: Subo na ng subo.
8: Sa lunch break na palong-palo.
9: Sa tanghali. Araw-araw piyesta.
7: More sa tanghali.
10: More sa tanghali.

0: Ah, para, yeah. Para tabi. Ano yung bayad ko, ah?
1: Kuya, kulang tabi kipiso ang bayad mo.
0: Eh di, i-atras mo kidi, tanganing eksakto.
2: M.O.R. For life. Lunch na very good. Mga hits sunod-sunod. More sa tanghali. More sa tanghali.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Oy, Lito. Nasolba na to ni may mong problema kung sa imong ipangalan sa imong anak?
0: Pre, nanak ko'y nanonaan para sa akong mahimong anak, pre. Kay gusto mang good na ko, magsugod sa R.
1: Ah, kuan pre? Randy.
0: Ah, dili.
1: Robert, pre.
0: Dili, yapon. Arman.
1: Ana.
2: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig

ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: senador Nicanor. Ipautron ta na ko ni akong apelyido, Maot Mangugayo.
1: Na, mahal na ba kayo magpautro ang apelyido? Ang mas maayo ani. Ato na lang nang balik taron aron gamay ra imong bayronon.
0: Ah, di gyud attorney. Ako guning ipautro bahalag bayad kog mahal.
1: Time pa. Kanong porsigido man jud ka mag-ilis og apelyido bisag mahal. Unsa man gyud ang imong apelyido?
0: Lobot.
1: Gamay.
2: Sarap ng adobong siksik sa Rekado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
3: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapili sa tanghali pag may M.O.O.
2: Nakakawili!
4: Totally!
2: Dahil there's more sa tanghali!
3: Ate, extra rice pa nga!
4: Wow, ang sarap magkamay!
5: More sa tanghali!
6: Sa salo-salo, lahat na papaparapapap. More sa tanghali!
5: More sa tanghali!
2: 11th one, Lunes hanggang Biyernes sa MOR. My only radio.

0: Nage, ikaw na bala sabay-sabay si Iya Balaga.
1: Ga, hindi ka na bala magselos sa Iya. Best friend ko lang sa mo.
0: Hindi ka magrason-rason, ha? Kay best friend, tamang ka bala sa una.
2: Abaw! Puwerte!
3: Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
4: More sa tanghali!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Uy, pagkaswerte niyo sa kong asawa! Kikalintura masiguro ni? Kitimplahan magkukape! Napag-i-smile eh, for Kanor only. Himala, gini ako asawa ron ba? Ah, dilawan ako na yung kitimplang kape ka na ko, ana. Kurya gaba ni kape ha. Pwede magpahita, waman lang isang ulang asukan. Wapagin mo tangin, Kramer. Kurya gaba, gini ako asawa, iyabo ka ni kape ha. Aniya,
1: Hoy, Kanor! Anong iyabo mo na ni mong kape?
2: Ah, pandamay, ang akong asawa. Darling, nasagiran ako, darling. Pasaylo ako, darling. Kasi pa namang lami atong kape ngayon mong itimpla sa kuha. Salamat yung kay darling kayo mo kong itimplahan. Munang patimpla na lang kong usap, darling. Kaywan ako matiwasong yun ang mga akong kape kaya akong nasagiran.
1: Ah, lami di akong tinimplahan ka, Nor.
2: Oh, darling.
1: Oh, dire bago. Imna ni o. Imna.
2: Oh, kainit, kainit. Pasok ko.
1: Unya ka, Nor, lami. Ganon yung kunot pa na imuhang nawong.
2: Ita man yung kape, Anin. Oh, lami kay darling, lami to kayo. Lami kay bugas ay mong naong.

0: Mapapanighay ka sa sarap!
1: Sa tanghalin, araw-araw fiesta.
0: Dahil ang saya, non-stop!
1: Sa tanghalin.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Ang tunay na kaibigan, tutulungan kapag nadapa ka. Pero bago niya gawin yon, ikakahiya ka at tatawanan ka muna.
2: Maride!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
1: Ma?
2: Na?
1: Ma?
2: Ah?
1: Kanang mulakaw sa amin ni Kanor ha, mamiesta sa amin dito sa Picas Barangay.
0: Ma, ikaw na bahala na sa atong panimalay, okay?
2: Way problema.
1: Mag-bring house rami, ma.
2: Salamat, nok. Adunay bring house. Mayo kay gidal-an jud ko sa kong anak og ni Kanor. Aprihan na ako di ani. Aros Balinciana. Nagyelo na gyud ang kanon. Nya napay humba. Napa di bukog di sa gilid. Kalami sa uyok. Kaunon ako ni bikin murag nalipong na jud ko gigutom jud ko pag-ayo. Palangga jud ko ni Kanor, gidal-an jud ko niya bring house. Kaunon ko di.
0: Oh, now I come.
2: Oh, Kanor! Dagang kay salamat, ha? Kay mo yung kong gidalag bring house. Laming aani, uy. Nga na kayo mo manigisagol-sagol. Pero okay lang, kay nagang pa mag-unod ang bukog.
0: Ah, palamay ko. Gikaon sa kungangan ng labaw.
1: Kanor! Gibahugan na ni mong ira!
0: Dali!
2: Ah, unsang lamaw na?
1: Ma! Imo man lagi ng gikaon. Nga lamaw man na, param na sa ira!
2: Unsa? Iyo ni Kanor mo ning bring house isa ko amo nagikaon din ako kay Naksyo kong kalipang.
0: Bitaw, darling. Dili na para sa iro. Mao ni akong gi-bring house para kay mama ni mo. Palang gabay na ko ni akong ugangan.
2: Basta lagi din. Lamaw din ang bring house.
0: Ba, para lagi na sa imo ha. Unsa ba ka, darling? Asa man ang mas importante? Ang imong inahan o ang iro?
1: Ma, ayaw lang na.
0: Ilong na na, darling. Sige ma, kaon lang.
3: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Cek, mau nang bayana na gagamit og sabo.
1: Mao ba pewang kanor atong dakpon?
0: Ayaw sa chef, kanang masakpan yun na to sa akto.
1: Okay, atong batayan.
0: Oh, di na chef, kikuha na sa babae ang sabo. Nga nagibutang sa plastik, maghitid na siguro na chef.
1: Oh, naana, unsa man ang klaseng nga sabo? Namang gibutang sa iyahang ilok.
0: Hala chef, pandamay, dili man din na sabo, tawas man din na.

0: Hugot pa more!
1: Alam mo ba, ang tingin ko sa'yo parang red light.
2: Ay, bakit?
1: Kasi, sa tuwing nakikita kita, napapahinto ako eh.

0: Kano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mang Kano!
1: Giant makalusot! Isang gulay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Oh, Mang Kano!

0: sa manay mong manok? Hybrid na?
1: Ito, Mang Kanor. Kay andam ko mo pusta para nang mong manok.
2: Maski ako, sugalan ko ng manok ni Mang Kanor, bay.
3: Mas labar na ko, bay. Ako, papil ko.
4: Ah, kaning akong sunoy. Gahe kay ni. Oh! Tayo na kay sunoy na ni Boy di Bocha ni. Eh, saugay ning sunoy na ni. Hybrid ni. Gikan ni sa kong amigo nga si Ronel, mga rati ning manok ka ni. Kuyaw kay ni. High grade ang mga pills akong gipakawal na ni. Nagkagay kong injection na ni. Pwerte ka isaw ding sunuyan ni. Kanang inyong mga sunoy, mga talawan na. Layo na kay nasa akong sunoy.
0: Aw, kung mauman dahin na, ato na nang itari na.
1: Sa pamidugayan, tari na.
0: Oh, 50 mil ako, aw.
5: 50 mil po na kuha.
3: 50 mil, bay.
4: O sige, kasado na tanan.
6: 50!
3: Oh, meron, meron. Sumara!
1: Sunog na yan, Mang Kanor!
0: Anong midagan na tayo mo, sunoy?
4: Pandamay. Akong manok, midagan.
1: Iyon ka, hawag kayo na kay I-grade.
0: Ito, upuyo kayo na mong manok.
1: Masalig na ba katarong?
5: Anong dami, Mang Kanor, 50 mil, sunog. Kay nidagan ang imong manok.
4: Aw, sabong dahin eh. Abi man akong lumbaan ay sa sunoy ang atong apilan.
1: Hindi ni may uli mong kwarta, ha?
5: Sige, bilayan na rin!
1: Sige, may sumayo!
4: Mudagan ko, bahala mo niya, mudagan ko! Anong, punat ako nung sa mayroon ng gaganong.
7: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded
5: Barkada Mix.
6: More love songs.
7: Easy.
6: More dance.
7: Yummy.
6: More rock.
1: Swappy.
6: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
6: More. 3 to 6 p.m. Lunes hanggang Sabado sa MOR.

0: So tipsy. Yeah, I said it. I'm so tipsy. Yeah, I said it.
1: More sa hapon.

0: Hi, I'm Lito English, sir. Sir, okay na imong sakyanan, sir?
1: Oh, maayo, sus. Saon na lang yun na ako late kung wala ka. Unsa man, muhawid na ang break?
0: Aw, dili gyapon muhawid ang break, sir. Pero, akong gipakusgan ang serbato.
2: Ana!
3: Cool down ka muna!
4: We're sa hapon na! With the hottest hits for the entire barco.

0: More music. More music. More variety.
1: Yan ang Fully Loaded na hapon.
0: More sa hapon.

0: Ginapanawagan ang lalaki nga nagpalupok sang super lolo, Sir, pakipulot sang imo botkon. Salamat!
1: Pow! Puwerte!
2: More music, more variety.
3: Yan ang Fully Loaded na hapon.
2: More sa hapon.
3: More sa hapon.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Hey, palitin mo dali sa kong mami, perting inita. Espesyal mami kini. Akong asawa mo'y tigloto mo, nang ipanganan akong mami!
3: Oy, Magkador! Isa pa ka, Magkador!
2: Relax lang! Relax lang, children! Pag isa-isahan ta mag mga mami karon. Halinon, yung kaya mong mami lang, may magugay na akong mami karon. O oh, sige, isa pa na sa table 1 o dito sa table 3.
1: Uy, Kanor! Daghan lagi kay tag customer karon.
2: Ah, yes, darling. Tungkol kay lami kay imong pagkaluto sa imong mami. Espesyal yung kayo.
4: Mang Kanor, unsa espesyal? Nga naman nilangaw imuhang mami.
2: Ah, pandamay. Nailangaw kong mami.
4: Oh, tanawaw, tanawaw. Unsa pa na oh, nagluto-luto mo na oh. Di lang pag yun isa kalangaw. Duha pag yun. Hindi. Unsa ako na nani mo ron?
2: Boss, kadali lang. Kana nga mong mami, lami kayo na. Tungon sa kalami sa mong mami, boss. Pati langaw, gusto mo tilaw. O diba, katumagani kagahapon, boss. Ang nitilaw, ok-ok. Katong isang adaw, butike. Ingon anak kalami, ang among mami.
1: Ay, Kanor! Nailaga din sa kusina! Dali!
2: Ah, tanaw, pati ilaga, gusto mo tilaw. Ingon anak kalami, ang among mami.
5: More music, more variety.
6: Nakaka-relax to the max.
7: Whoa.
6: Let's get it on.
5: More sahapon.
6: More sahapon.
8: Asota me.

0: More variety in the afternoon.
1: Mga hits noon.
0: Nothing but the greatest.
1: Mga hits ngayon.
0: Chill ka lang with only the hottest.
1: Isn't it amazing? More sa hapon.
0: More sa hapon.

0: Eduardo, pag ikaw minakapot, pirming rugado. Aw, pirmin, ha?
1: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
2: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
1: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space. Panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy. Yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang. Yung mapapasayaw ka sa sarap at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: More sa hapon.
5: 3 to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: si Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, bisag walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Sir Mang Kanor.
3: Ay, engineer.
2: O managpintura imong balay. O sa may mo'y kasulti.
3: Ay, ganong pink man ang color sa akong balay? Ha? Ganong pink man? Ang gusto na ko, blue. Ganong pink man? Tingnan natin ka. Di ba hiranti ka, engineer? Ayaw pataka. Ganong pink imong ibutang nga blue ang akong gusto? Dalawa, dahil kita murag hilokitin ang akong balay. Gusto na ko, blue. Dili, pink ka sa mulka, engineer. Nagbayad ko na mo.
2: Sir Mang Kanor, relax lang. Pink may gipili sa imong asawa.
3: Oh, bau ba? Muna'y saktong kulor, muna'y saktong pintura. Dili sakit sa mata, bugdaw kayo kung imong tutukan. Nanawa, ako arang balay ang kulor pink nire. Magkanindot sa kong balay. Kaya ba humanggong ka-engineer? Ang akong asawa, mahiligon yun na sa color pink. Gika sa iyang bag, gika sa iyang planner, pati paper bag na pink na. Iyang kuko pink, iyang sanina pink. O na gusto niya mong balay pink. Okay kayo na sa kuwa, okay kayo. Sayang ikwata magparipinta sa kuwa niya.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Kung may bagyo, ang mga estudyante, wala klase. Ang mga empleyado, sige, panrabaho. Sa trot lang, ano kami? Immortal?
5: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita.
6: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: let me be me. If you let me be me.
1: Miss Gapoy, sulod sa ako ng pisina kag sirahan mo dayon, ha?
2: Sir, maluway ka sa akon. Hindi paghimuang. Malain mga tuyo sa akon, sir. Maluway ka. Hindi!
1: Oh, nanukay mo ya, Miss Gapoy, ha? Kung magamo kasi na, wala ka na lang increase.
3: Now back to the music. Faster. Back to the music. Faster. Faster. My only radio plays more. More. Suck a big.

0: Haya, kamarkada! Kung kusog ang uwan sa kalisudog problema sa imong kinabuhi, himo ang ligon nga payong ang imong pagsalig sa Ginoo. Maayong pagpaminaw, si Jackie Gine, gikan dere sa Cebu.
1: Ay, anong problema? May ito nagpangasubo ka gidaw?
2: Ang problema, gitrikin ka nagabi na lang. Kadagabi na lang, piramiga panguhit, misis ko.
1: Ay, anong ginaproblema? Nami ganyan na piramiga panguhit si misis mo.
2: Ah, problema, gidapre. Tako ganyan pre nga problema. Tatlo na yung katuwag ng ligad, napatay na si misis, pre mo.
1: Nay!
3: Abaw! Puwerte!
4: Back to the music faster.
5: Ang bilis!
4: This is More sa Gabi Express.
5: More sa Gabi Express.
4: On My Only Radio.
6: My Only Radio. Colote.

0: Paitan niya itong pagkaunay. Wanay lain.
1: Na naman niya, Bitoy?
0: Pamahaw, ginamos. Paniudod, damban. Panihapon, buwad-put-put.
1: O niya, usama na diferensya na, Bitoy?
0: Tay Kanur, akong singot, parat na.
1: Hello?

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Uy, palagpakan na to si Mang Kanor. Kuya, huwag yung mukanta ni Mang Kanor, uy. Woo!
0: Salamat, salamat. Hello, my test. Karoon akong sunod na awiton mao ang My Way. Woo! Palakpak mo niya. Palakpak mga tiyo. And now, the end is near. And so I face the final curtain.
2: Saan man na, uy, lagi? Grabe kasi Mang Kanor ba? Higaong gikanta.
3: Lahan na lang, panang. Kanapulo na lang yung baigbal, kanta ba?
2: Uja, di masag. Magkirapuan. Arka bugaong. Bisig. Bisig ba bugaong? Diris bujuke. Arka bugaong.
4: Bugaong lagi kayo sa basketball pati naman sa sigalong.
2: Mang Kanor, pamasa ka. Mike, diha. Ito, Mang Kanor. Kami buwan, mukanta buwan me. Ito, Mang Kanor. Kami buwan, mukanta buwan me.
4: Ako na ito. Diyo, gitaon. Kagitaon mo, gini, agitura ko laway. Gusto mong kanta. Uy, magkatahag, irisuple. Gusto mong katahag ng BJS.
3: Ang sama na ay, buwag gaong. Magkaroon si Mang Kanor, palungan na ay.
2: Palungan na yun sama na ay. Aw, kuingon ana man lang, undango na nato ni. Wala yung mga ta.
4: Ay, bitaw, ujon ko alam, ujon ko.
3: May ako may undang na nari bay, may taro ni. Turos Mang Kanor makanta.
2: Oh, good. Klaro.
0: Mau ba, nangasok ko ng mga kanahan. Murarabag mga angayan. Wow, na ko ni Mike B. Oh, gusto ninyo, microphone ninyo ha? Pagpalit mo.
2: Oy, Mang Kanor. Anong imo manang gidala?
5: Manong iibot pa ni mo ng microphone?
0: Pagpalit mo, pagtagsa mo. Waong ko ni kaya kuha ni microphone. Muli na ko. Mahana mo niya. I did it. My way.
2: Mang Kanor!
6: This is your MOR safety tip. If someone asks you to step outside to talk, don't just follow. Instead, ask to talk right where you are in a space that's open, visible, and surrounded by people. Remember, if you don't know the real reason, don't put yourself in a risky situation. Sometimes, safety is in staying visible. It's harder to harm someone who stays in public view. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Sakit! Kukis ah! Sa ulo! Pero permigit sa kasing-kasing.
1: Bow! What the?
2: Music! Dodo Max! Dodo Max! Sit back! Relax!
3: More sa Gabi Express!
2: More sa Gabi Express! On my only radio!

0: babes! Ano man yung exam mo man? 0/100? Puro manisala!
1: Kabalo ka, babes. Ikaw lang yung insakto sa akong kabuhi.
0: Ulo mo, naton, wala kagidiguro may nabalaan.
2: Abaw! Puwerte!

0: gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na gudni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mga ng istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Uy, Mang Kanor!
0: Oh, sumay ato.
2: Tama-tama, Gud. Baligyan na akong kotse ba? Balita na lang na eh. Sayang kayo kay Tanawa Sinaw. Maintenance pagin kayo na kuna.
0: Ikaw na mong kotse ay daga kay priority gikarga na, mobile hit na. Di ko mo palit, anak. Karaan na kayo.
2: Anak ka?
0: Unya, kanay mong kotse. Napag-kinsig ang bukukuk na muyo. Ibuha na lang na mong kotse.
2: Ilam na, Mang Kanor? Kusog na ba kay ka manghulaman, ha? Inundong ka itong naay mong mga parente. Nangulam ka sa ang kutsi. 1 week di magihulaman. Nireklamo ko. Niya karon, imno ning saway-saway yun. Pamakay utang kabubuton, Mang Kanor.
0: Madamay. Nasukod sa puto. Hindi, ang ako gigon. Wapo kayo na mong kutsi.
2: Yes.
0: Kanang imong kutsi ka na yun ko. Okay kayo na at least. Bago na po naging mong mga pet. Kung sa una iro, karon ok-ok na po. Okay kayo mong kutsi to. Iwat ni mo. Malang magbaktas ko kaysa ka na di mo andar.
3: Music on my only radio now. More sa Gabi Express.

0: Psst! Si Jackie Jean eh. Kamusta man atong sing-along diha? Okay ra gyud og sayo pang lyrics. Okay ra kaayo og mag-imbento og tono. Basta kay nalingaw ka, diba? Uy, andam na ang next song. Kanta na!
1: Ayos! Walay tao! Gayon na ako makapangawat karon. Ay!
2: Kinsa na?
1: Ngaw! Ereng ninoy?
2: Si!
1: Pandabay!
3: More fun! More music! Side by side! Just enjoy the ride! I can send you into a drive! More!

0: Ginoo ko, oy gikilig magigay ko dong. Oy pangalan palang bito ni Mudong, gikilig na ko dong. Unsa kag magkaapelido na tanoy?
1: Ana.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
2: Hugot for more.
3: Hindi ko nagapangalot ako ulo ko. May problema na ko. Sa trot lang. Hindi pwede nga may koto lang ko. Oh, gusto mo mag-share?
4: More fun.
5: Only radio.
6: More Sakafina Express.
4: More.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ladies and gentlemen, this is the NBA Playoffs!
3: Oh guys, tarungon ko na ito ni. Duha na lang yung kapuntos. 2 points na ilamang nila. Kinahanglan, teamwork dito ni. Isa na naka 3 points, naog dito ni.
4: Pilay tayo manabilin.
5: Last 8 seconds na lang. Tarungon na ito niya.
4: Oh, 8 seconds na lang ha. Mangkanor, unsa man itong istoryaha nga. Ngay muha man daong gipustang atong premyo sa championship. Unsa man ni?
6: Ito Mangkanor, pandamay ka mapili. Tani ron, 2 points na barang kalaban. Agak na tani.
7: Pandamay, lamang ang kalabag 2 points. Ay, mong kabala ka mga teammates. Itsahan ko lang nag 3 points na. Kaya kay na. Pina Stephen James akong tirada. Baba mo kay Bao. Katong bata-bata pa ko. Ako'y MVP sa mong lugar. Most bugaong player.
4: Mangkanor, championship game ni. Kinahanglan yun na mo daog ha. Kaya kung mapil dita, wag yun ay premyo ba?
7: Ayaw kabala ka. Ako'y bahala. Basta ka mo, depensa lang mo. Ako'y bahala.
3: Okay, sa katawin ang bula. Okay, game na. Last 8 seconds na boys. Go!
7: Mangkanor. Oh, naging winning moment ako ron. Mangkanor, winning moment.
3: Last 8 seconds. Pasa na mo si Mangkanor, kaya may pasang bula.
7: No. Pasa na rin, Brad! Pasa na rin!
3: Mangkanor, nawa na rin bula!
7: Nareceive na akong bula. Baka ang tinagay ko sa 3 points. Tirahan ako. Ano yan na? Pandamay, huwag kaabot lang akong tira. Airborne!
3: Mangkanor! Anong waman ito kaabot? Mangkanor!
5: Pilti na, Brad! Pilti!
7: Ang pabitong bikong ko. Agay, sabang mo na bikongan ko. Sabang, bikongan ko.
8: This is your MOR safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds to look around. Quietly identify to exits a door, a hallway, or even a window that could be a safe way out during an emergency. In situations like that, every second counts. And if someone seems to be watching you too closely, make brief eye contact. It shows you're aware of your surroundings and it lowers the chance of being targeted. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: Paringes, permi ka na sanang mintis. Permi na!
1: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
3: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
3: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: Yala ba ito mano? Tako may ba to healthy food? Dito yung vitamins, tato matu. Ketal dito yung dormida. Si Jackie G. Este, hoping na embuenamente todo na dito yung vida. Regards na dito yung pamilya.
1: Pre, kisa may magduwa karon sa championship sa PBA?
2: Ay, Hinebrajan Kings man kanor.
1: Hinebrajan Kings? Ah, okay kayo. Uya, usa may kontra.
2: Bangkiruan Bulls.
1: Padamay.

0: nakaka-relax, super suave. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: just to touch you once again.
1: More Sagabi on MOR, my only radio.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor good ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ugpabo. Ayaw katingala, umusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
1: Usay sigayaw ni mo diha, Kanor?
0: Ay, unsa pa, kanang imong inahan. Buhay senyorita kay Restong Panimalay. Mabay nakipuyo, mura pa yun senyora. Huwag trabaho. Makalagot yung makasuro kong dugo.
1: Ayaw po na anaa si mama, kaya ako man ang inahan. Nagatrabaho, bitaw na siya din niya, nagatabang-tabang.
0: Tabang-tabang, tanawarago na diha. Mabagay na siya kahugasan ng plato diha. Magay siya kapang limpyo, kapanilhigan ng salog. May panagkuhan na lagi siya katabang. Di mo trabaho pagtarong.
2: Kaya nga no, Kanor, magkuha mong katabang. Naamoy ikabayad? Ikaw na ba ang tamang guna dito sa gawas, ha? Gusto ka gunahon ko lang naon, diba?
0: Ah, pandamay. Ang akong ugaan. Urahag na ugbairan. Ay, ma!
1: Oh! Tanawa, Kanor? Nangguna mang gani day na si mama? Tumiaging si mana, pabiyan ako nagisugo sa imuha. Tagas na kayong sagbot.
2: Unya mo yung kangawa ko'y trabaho din sa inyo. Ipangkit-kit na mang gani ko sa mga mananap.
0: Purbida niya ko gangan. Pagkabutan yun. Kanong kit-kiton makas mananap mga mananap ang bukang dako. Karon na ko. Mangunay din yung mananap po ka ng kauli. Mauni ako gangan. Buutan na. Wapa pa! Ma, pasalamat ko kong anak ka din sa mo. Kay, kung dili tungod ni mo, po'y anatagbitin dire. Tungod sa kataga sa mga sagbot.
2: Ana ba? Aro magkasinabda na ita?
0: Sa mga pagkukum sa bitin niya, nahadlog na mang bitin sa daong sa kungugangan.
3: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
4: More sa gabi.
3: More sa gabi.

0: kadong. Noodles kadong, no.
1: Unsay noodles?
0: Kuan manggod, basta naa ka kay Lucky Me.
2: Ana.
3: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
4: Para lamang ABC.
3: Pag MOR ang kasama.
5: Kapag may you and me, there's more.
3: Laging it's you and me.
5: More sa gabi.
3: Sa MOR, more sa gabi.

0: Bisag-asa pa ka sa kalibutan, imo naming mapaminawan. One click lang, 24/7 natang mag-uban. Kapamilya, kamorkada, diri na ta sa perfect ang timpla. MOR Entertainment, kanunaya!
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Kumutirada, danlog pa sa okra.
1: Ako na good ni.
2: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
2: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
1: Si Mang Kanor.
3: Kanor, tara, ulay na ta. Mana magtugtog atong banda. Murag asa man kamo sabay.
4: Ah, una lang mo kay dire na ko sabay sa mga angels.
5: Sige na, Mang Kanor. Tara na. Ali na diri, Mang Kanor. Sabay na ta.
4: Oh, tanawan ninyo. Di ako nila gusto pasakyon. Una na mo guli. Pag-taxi na lang mo kay mo hits na ko dire. Okay ba?
6: Ah, bahala ka dira, Mang Kanor. Una na mi guli. Tara, tara.
7: Una na mi. Tara.

0: nanay taxi. Murag sila kanor na gyud ni ba.
1: Oh, kuya eh. Kapit kayo magigitlan, makaskas yung gitara ba?
2: Okay, ako ka sa drum nga na eh, kapoy, nakakong kamot.
3: Asa ka na itong sunod tugtog, bay?
0: Uy!
2: Sa oriental,
0: kamura lagi!
1: Layo po
0: ba? Asa man akong bana? Asa na si Kanor?
1: Si Kanor?
4: Kukuhan ka nang...
2: ano, narara ko!
3: Nasunod, nagsunod!
1: Nasa likod!
0: Asa man mo?
1: Kamera ko! Bakit nalabog ka?
0: Kinsa muling sabay ni Kanor? Goodbye, Mang Kanor!
5: Next time ulit, Mang Kanor!
6: Salamat kayo sa ride! Sunod na pod mo hit sa pugkunin ninyo. Bye-bye!
5: Bye, Mang Kanor!
6: Goodbye!
0: Goodbye, di ay, ha?
6: Panamay, si Darling!
0: Sabay si mong kabanda sa taxi?
6: Okay.
0: Idinih ka mang hit sa mga babae. Ali, diri, chicks okay. Adorit kay ka, ha? Ikaw, ha? Sunto ko na ka.
6: Dali, kaya wala ko pag-chipin sa taxi. Munang nihit sila ko. Nagmagandang loob lang to sila. Munang nisakay ko.
0: Magandang loob, yay, ha? Ako pag-iati ko ni mo. Ganahan po ka kay mga chicks. Ali, dali!

0: there is definitely more sa gabi on MOR, my only radio.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Hiya, kapamilya! Hello, kamarkada! Ila-ila ta? Ako si DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G sa Facebook o Instagram. Maghuwat ko sa inyong chika, ha?
1: Hoy, ni! Nakulao na ang tulak mo! Garo ka na nakahalon kibados na kabayo! Natali pa ka minapakasal ni boyfriend mo!
2: Abo kaya kan pamilya niya!
1: Sisay, so ama o so ina?
2: So misis niya bagang?
3: Dogo!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor good ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Ito mga kanon, hindi lagi pwede na gamitin ng CR dito sa barangay hall.
1: Gahiya ba ni Magulo, oy?
3: Out of order, gani. Gahiya ni Mol.
0: O say out of order? Barangay hall ni nga CR, pang public na din ninyo ipagamit. Kabalo mong taniharan ni Musulimbang akong mata kay Muaksyon na Guberte. Mugnaw na kay kong singot, di ko ninyo pagamitin rin sa CR. Kesa may how din eh, kinsa?
1: Bawal lagi, bahala ka, oy!
3: Gahiya ni Mol.
1: Bawal lagi, mga kanon!
0: Walay bawal-bawal sa army. Badyakan ko ni Kasilya sila na. Pandamay, si Kapitan.
4: Bastos, tayong dako ka nun.
0: Ay, kapay nga daw ni mukha.
4: Kamulok ang nagpabuhagay ko sa kong dibate, dire. Ewan ko si Kaya nagsira.
0: Kapilax lang. Kami tugar, kalma. Ano na ka? Ni ako din eh. Kaispehan ko ng ok-ok din eh sa CR sa barangay hall.
4: Ok-ok si mong kagaral. Huwag yung kay batasan ka, Nor.
0: Ispehan ko na, anya.
4: Kalang ako may mong ispehan.
0: Mura man pong kag nag-ok-ok doon ka. Ay, nag-ok-ok. Nayokok may kamang sa ibong now. Gagan na kumala ka niya.
5: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
6: More sa Gabi.
5: More sa Gabi.

0: Tay kanon, atagi kong dot me. Atagi kong dot ba.
1: Ay, bitay, usay dot. Usay dot, tiguwang nakabata ka. Dot lang yapon, wako ilay kwarta. Oh, di awa.
0: Pinaman atay.
1: Oh, di ay pitot.
0: Sumali, ay.
2: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: ginapanawagan ang nagpalugpok sang super lolo sa iya kamot. Ang super lolo, ara pa, ang kamot mo, wala na.
1: Wow! Puwerte!
2: Easy as 1, 2, 3.
3: Ang sweet talaga.
4: Para lamang ABC.
3: Pag MOR ang kasama.
5: Kapag may you and me, there's more.
3: Laging it's you and me.
5: More sa gabi.
3: Sa MOR, more sa gabi.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada, tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Hi, Miss!
1: Uy, Mangkano, naanagi ka!
2: Ang siyempre, kinago ka, Miss Beautiful! Sa ganito yung gala ni mo?
1: Ikaw dyan, Makanor ba? Nakalimot na ka? Si Angel ko, uy.
2: Ay, pagkagwapa na lagi ni mo. Manto, grabe na kong langit na nidinhiki. Kakita man kong Angel.
1: Uy, nanapun na si Makanor. Jami, ikaw ba?
2: Maguta na lang unta ko, Angel, kung nana ba kay Uyab?
1: Ako? Single o available? Nga naman, Makanor?
2: Pareho dahil ta. Nangita po kong Uyab karon. Pabor kay gusto o ade.
1: Nga naman, Makanor, naakay car? Kay sugtong tika akong naakay car.
2: Car lang? Latest model na nga kong car. 2016 eh.
1: Oh,
2: dili na ni disose. Mas moto na ni mo start day na. Naka-sidecar pa ni akong car bago kay bags.
1: Really?
2: Hamis kayo kong car. Murang imong paa, Angel. Pareha sa nakahamis.
1: Ay, Kanor! Nangadarit na mong kanin, ha?
2: Damay, ako asawa. Darling, yes, darling.
1: Asawa? Aba pa na mag single ka, Makanor? Hoy, Kanor! Iplastar na niya ang mga ipakumpra, oh!
2: Yes, darling. Ako na nang isang kay sa tong car.
1: Aha? Car?
2: Kanade, piki na. Shortcut sa kariton, di car.
1: Baka pa ba ka, Makanor? Uy, aba pa na akong naakay car. Kariton man, di ay. Ni ang pali ako na ipuspos ni ma.
3: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat

0: artista. Kung kisa, maarte. Kung kisa, ikaw na best.
1: Bow! What the?
2: Pinabali natin ang mga night shift.
3: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
4: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.
5: Time

0: Mangkanur, kamusta yung mga anak?
1: Oh, eldest na ko, nurse. Ang kinugos ni mo, electrician. Ang ikatulo, teacher. Ang ikaw, pat, seaman. Ang ikalima, doktor. Pero ang akong junior, kawatan.
0: Ha? Nga, wala mo pala yasa.
1: Sili pwede, pre. Breadwinner na mo to. Mas dako pag income sa lima.
2: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
3: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
2: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
4: Easy. Take it slow.
2: Oh, di ba?
4: Kapiling my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
5: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.

0: kaunti ka pa ito. Muna ako yun mo. Pwede na kayo ka mag-concert.
1: Mao ba, magka-nortinod ka?
0: Lagi, di ba, sir?
2: Oh! Kanimong tingog nga na, mga husky-husky. Mauni gusto ka nun sa mga masa.
0: Kabalo ka. Puno ng gym, basta ikaw mag-concert. Sikat-sikat na bayan ka sa itong lugar.
1: Uy, magka-nort! Nindot na, mag-concert ko. Pero, sigurado ka, magka-nort? Mapuno na to ang gym?
0: Sigurado lagi. Kami producer, di ba, Tot?
2: Oo! Huwag makisanigin mga ganun na haud kayo ni.
0: Maugali! Puno na to ng gym kung ikaw mag-concert!
1: Maayo naman, Kanor! Pero, di ka hata malugi na naman, Kanor? Magpagula o budget?
0: Hindi lagi ka malugi. Kimabawi na to na, di ba, Tot?
2: Triple pa lang mabalik sa imo.
0: Tinood na! Kaming bahala sa iyo!
1: Approved!

0: 도레미. 뭐지라니?
1: 엘토로 레디나가 레디나가 세 묵은 첼토 가론
0: 안담 나고 망카놀 가로나 주니 pero 글바안 먹고 망카놀 어이
1: ayaw ka bala ka. Maski ng mga sikat nga mga artista, mga sikat na singer, makulbaan pa manggade. Ikaw pagkahanga mo pa'y pagsikat, di mo?
0: Maba, Makanor. Masakay, mapuno ang gym, ha?
1: Ayaw ka bala ka. Tuwan na nito si Putot. Di na mahulugan ang dagom. Tungod sa kapuno.
2: Makanor, all set na.
1: Oh, ready na ka. All set na daw.
0: Ikulbaan niyo ko, ma. Pero ready na ko.
1: Ayaw ka kulba. Kaya ni mo na. Kaya ni mo. Sige. Ready.
0: Salamat, Makanor.
3: Ladies and gentlemen, a round of applause.
0: Mauna Gudni.
3: This year's
0: Mauna Gudni akong pangalap na mga concert
3: artist.
0: Maggawas ako.
3: El Turo.
0: Ah. Oh, may tao. Makanor. Asa ba mga tao dire? Ingon mo mapuno ang gym. Ingon mo makakwarta ta. May tao!
1: Ano ba na sa pelbiro? Kami dahi yung doon ni Putot. Kami dahi yung audience.
0: Yes!
4: Sige, kanta na kisayang kayong lights and sounds.
0: Magkalol!
1: Ipadayo lang na yung concert. Ano na sa pelbiro? Sunod dito na ta sa Aranita. Di ba?
0: Aranita, finally talking mo! Jim Gani, why tao?

Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pangmagdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni Kuya.
5: Easy. Take it slow. Feeling on my own radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR.
5: Easy.
6: My only radio.

0: dong, kaktus ka dong. Nga nung nakaktus naman po ko, kay bahalak agwang tahon akong masakitan ko dong, basta kay magakus lang taka.
1: Ana!
2: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okidoki doki dogs!
2: Aba, in the mood sa duty ah!
3: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, umusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
1: Kanor!
0: Yes, darling!
1: Ihatod sa nako si Apyot sa eskwilahan, ha? Patumara og tambal si Mama, kay gikalintura si Mama. Kasabot ka?
0: Yes, darling! Nagtigin akong asawa. Ako pa'y pati manaw na nang akong ugangan. Hasta rabang maldita, ha? Ma! Ma, pagtumaro sa tambal, makiinit kay kamao. Nagkurkurong. Mura manig na og eksorsisi, mga kuungangan.
2: Kanor mo na ba ni?
0: Tumarang tambal man niya.
2: Kanor, kay epektibo na ining tambal nga gipainom na muna ako. Murag na huwag tanga ka akong kalintura.
0: Siyempre ba, parang una sa ibuha.
2: Nagbag-o na dyan ka, Kanor. Palangga na yun ay kayo ko ni mo. Naulian na dyan ko, Kanor. Unsa man ko nga, mo aksyon naman kong tuktugaok. Kanor, usap mo itong imong gipainom sa akong katambay.
0: Kadamay, ako ang gangan. Ma, mapampahalagsik yun na sa imong lawas, matanawan lagsik na kaulian na ka, di ba?
2: Oo, nilagsik, uroy ko, pero nganong mura naman kong mutok, bak-bak-bak-baka.
0: Ma, di na mo ka manod na parang kabo mo, nagipatuman si kay tambal sa sunoy. Hindi ka raw na ulian na ka.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: No, pa nag-agparty-party? Ay, nagiti babae, mabuting dan, wala dyan number da.
2: Ouch!
1: Sutyar aramidak. Uraik su da dyan CR. Anya number mo ko na. Maminduag mo din nga natirgas.
3: Marahit!
4: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka, at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Miss, babaklagan ni ko kondom kay birthday ni Migahon eh.
1: Ti ano sir, putson ko pa ni?
0: Hindi na lang guro kay... Amo naman na siyang maputos ang akon nga gift.
1: Ay, abaw, pwerte!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlong pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Okay, sir! O siya may tirada ning imong gupit, sir? Kanang imong alot?
3: Mangkanor, kabalo na ka! Kanang pinapugi kayo, kanang daggan kay chicks maibog nako.
2: Sir, samot yun yung magkagubot yun yung mga chicks ni mo. Basta ako'y mugupit. Kanor is my name ko, yoke ko nga barbiro. Dugay na kay ko, sir, nagsugod kong pagupit. City Anyos pa ko, kay baon ako mugupit yung buhok.
3: Kana, maubitaw na ako din eh. Sige na.
2: Sige, sir, plaster na. Okay, gupitan natin ka, sir, aiglohag, sir, aiglohag. Okay, dugo, gabay, sir, dugo. Oop. Hangad, hangad. Op, lingi sa wala. Papugihon dito kag bayo, sir. Kay kuyo, kay kumugupit.
1: Hi, Mangkanor.
2: Ay! Ay! Ay, magkagwapa, ginintindira niyo sa kilid. Beautiful girl. Ay, pagkahamis niyo siya pa.
3: Ay, Mangkanor! Anong napahak mo niya akong gupit?
2: Madamay, napahak ang iyang alot.
3: Taro nga naman, Kanor. Abi ba na kung hawad ka mo gupit? Awar ako na, oh, bigyan na ka ron ba, na?
2: Ay, sir, ako'y bahala na, sir. Diwasan ko na lang ng iyang pahak. Tanawa, mura dyan kang kalukalay. Di mong nabaro, pati inyong gupit, kalukalay kayo.
3: Binuang man imong ginupitan, Mangkanor. Magbayad biya kong tarong, ha? Na, sumbago na ka ron.
2: Sir, tayo, so time naman, ha? Pareho na mo gupit, di mong nabaro.
3: Tuod, no? Ano, galinga gini mo magupit, Mangkanor. Haskag yung biliban ako ni mo. Wala na kong si Inday Siriaka.
2: Tama, Jog. Di man siya kanaw ni Bong Labaro. Mas kanaw mo sila Inday Siriaka.
4: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Sir, nga agi na tulok-tulok mo lang ng kape mo, aw. Duwala mo man na giniinom.
1: May ginapangita lang ko, day, ah.
0: Ginapangita? Ano ginapangita mo, da, sir, aw?
1: Ginapangita ko, di miss, ang libre nga kalamay. At ano, ablaw, may nakasulat. Sugar free.
0: Abaw! Perte!
2: Tiba-tiba ang saya. More! Sa natatanging all hits forever. Ready, set, more! Ready, set, more! My only radio.

0: Sus dong oy, nabagsak na pugkod sa exam dong ba?
1: Basin wa ka nagtuon?
0: Nah, grabe na akong tuon dong oy. Unsaon manggod? Perminti lamlang good ikaw na sa akong huna-huna.
2: Ay! Ana!

0: Joy!
1: Nata, pandakon ka?
2: Paano? Hakipakay ako. Wara na ako kimagurang.
1: Aw, ano man ang connection kan sa pagiging pandak mo?
2: Aw, birik talaga ang payo mo. Aw, syempre, tawara nagpadakula sa kuya.
3: M.O.R. For life!

0: Alan.
1: Radio.

0: si Mang Kanor.
1: Gayang makalusot, isang gulay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
1: Kanor, manakay ng tag-taxi ba? Kay ngit-ngit biya kay Diniyo, basig ma-hold up ta.
2: Ay sus, darling. Hadlok mag-hold up na amang ko. Ako pa.
1: Naana po kasi mong pagkahambugiro ba? Maunsa ganit na din, hey, bantay lang yung ka.
2: Walang may tabo na itong dautan.
3: Stoy! Hold up ni, ayong mugluhag.
1: Hala, Kanor, hold up daw.
2: Ang pandamay, hold up eh. Maaskig daw.
3: Ambilin yung pitaka, ambilin yung cellphone. Padali! Kung di mo muhatag, duslakon tamo aning tirungan.
1: Kanor, ihihatag na lang na para di na maduslakan.
2: Kadali lang, darling. Let me handle everything. Sir, Mr. Hulapes.
3: Ay, nasigyaw-yaw niya. Ihatag na, dali na. Ay,
2: Relax lang, Mr. Hulapes. Oh, niyay akong pitaka. Niyay akong cellphone. Ako nighatag sa imo. Sa usa ka kondisyon.
3: Ha? Usa kondisyon?
2: Ihatag ko ng cellphone ng pitaka ni mo. Basta, apilo ni mong kuha ang akong asawa.
1: Ha? Kanor ba? Noon sa mangkang, ano imo mo ko ihatag?
2: Basta, mo na akong kondisyon.
3: Ha? Apili mo sawa? Dekoy!
2: Wala, discuss eh. Basta, ihatag ko ni pitakang cellphone, apila nga akong asawa. Deal or no deal?
3: No deal? Imuhanan na imong asawa. Tala ka niya, di na lang ko manulis.
2: Ay, Mr. Rapper, sige na. Best deal na kayo eh. Cellphone, pitaka, plus asawa. Sos pagkasayang. Monong tatu chance nga makaligaw, wastong tako.
1: Sayang, di ay hak. Nga nung imo man ko ipahold up ang kapil.
2: Agad, darling. Wala, darling. Oh, agad, darling.
4: Feeling overwhelmed? Stress is a normal part of life, but learning to manage it is key to your health. When tension starts to build, you have powerful tools to find calm right now. Try taking a short break to step away and relax your mind. Simple techniques work wonders. Slow down and try a few minutes of deep breathing or engage in quiet prayer or meditation. These actions immediately interrupt your stress response. Taking control of your stress doesn't just improve your mood, it protects your body too. Manage stress today. Breathe deep, step away, and find your moment of peace. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

sexy people.

0: Nang, pwede ka ulam, kaldero? Matigang na ni kami, hiwara pa kami kay Iapon.
1: Ati, sige to ah. Kuhaan lang to sa amon nga darapugan at tumanto ang bata kong babae ah.
2: Para man portahan ko kaladlukan ba?
0: Ne, pwede ka pa ngayo. Kes, bisan ka isa lang ne.
3: Ay, nagano-ano kay mo ya Bordagol man? Ma, si Bordigolo?
1: Sa pagkadalok nga bata ah. Abi, hatag na na, nakalisin siya na nasakon.
3: Ay, above 40?

0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글
0: 구글 more.
3: 나고 소개 빌린 나 kayo ng paninda ko. Ano bang hanap nyo?
2: Hanap? Naghahanap ako ng taong magmamahal sa akin. Yung taong di ako iiwan at di ako lulukohin.
4: Hugot Amor.